Jospin? Yamuno, Jospin. Congratulations, 100,000 chiba chip ting ting eh? Congratulations. Pongkese kabisa. Pongkese. Mega sa ngi ba utay nga borchito. Congratulations. Pongkese? Kaya gara guna ni tagambe berate. Eh?

Gorongo udah deh. Gorongo yang buku sin number 2 ang number 6. 2 ang 6. Number 2 ang number 6. Bugusin number 1, bugusin number 2 ang 6 eh. Number 2 at 6.

tiyo ko jute kountin bo Kisumu akwa agwi ime tin bo Uganda. Na isu bi kongalale tin bo kondu inda notan bo ime te yigun komitin in kibibarita na bo Kisumu in petu tin bo Amut.

0: Negi senator eng kasarta eng county nantara ba moment lagne sai ko ambassador eng kolimba emit ba Abidjan abi ko ngale bitu tapani waror takin nantara tetter bitu senet kora ko agenge eng ijege tibel jige ngi jaren ba governor eng county nantara ba moment abo gai moch ko ngala ya got misen gotinge ag mageni agere ni got misen ole kasa got misen tatepta county nantara ba moment gotin bitu sikata jabwane eng prime meg jata jaba ngala ka kando na te ka ga shiga genga genge ko ngete ka ngete signo CEO a go mush kwa rori ne kabisa tuku kyo jigere tinda gere tinda na terter a pa shun kyo ja terter che bo to ngala ka na ta tondo pa shun ni sire ta pa shun ni ngara ni kemenge a pa shun ni kyo ba ngala ka be tekse tap su guli che ke sire tap ki bai tin ni na ta gara eng ta se ta ta ngala ka me ni ko gin pe no ta ba la ka ta jang mi sam ni bi to ta brani agwege na tan ba yang mesen ga sarta na tan ni ga gora ne ga ye ga petu shi ka tringer ngin yete angolumda president na tatu tuk yadu banda tai en ke beta na tan ba south drift go ga genge ga mesen ki agenge ambassador Christopher Langat ci genge go mocho taji president en ke beta ratagi abu baraka tu da gora bye bye yete aga ga tat ko ngoy go mesen en jang da ga be mete cha ta ci ga mochi ci ge mochi ko mangge aga taj president ke bebre kitir chin jaba bome ko ngi tawdi mbaga noin agoi olimba shun groji balungu agoi olimba sotek aga bebre kitir te chin jigi mo chkoi ta president agoi tut stagora ka ndoi gi aga mingi chi bage bebe nda kumoe ago ngoya ko pai shun ke te ter aba ke gas ko bit ke ta stage w ta kwen jini betu ta wan ka sa ta na tene ge ne ga ta jin ko git sina ta bo ta che fep ke lejin kare busana aso ko bitke bakke bakke tanata na bayin a ngi tu jeng tetu tina tra ba meset a tacha fam mp tu tabrani ka ga sngalo tu kyo tu ter ter a ga ga skora ngala de tanata na ba ga ndu de tanata na ba ndo ma ga tu ban mu sai she ka gotak ne a ga girgire ta na tanata na ba ga ndu ju ago kai mos ko ngala mp tu tabrani ambassador ka mi os tu sit ge ji ta ga sak ne bi ga be mi te tos ka sta na ga tu na mi sngala de tanata na ba ambassador Christopher Langat no tanaga mosko ngalalem bitu tabrani tos kora mi yolitiga satatashi ngago no tagut misen ko ngalale die nigi inji agenga no tanugi supungete akangu taunete agoi kage sunete no tanaba tetu jeta no tanaba bitu tabrani mesko bitu wana parinda bitu tabrani get stay ngere ago kimaja wana ngalalet imwa ile mara mati nyule abamu tugumyaga na gusubi agusubi ngalale no tagenge ngagenge ko yigita sta ho to bita gonan pa inda na tane nege yigita sta asbuin about petu tabrani en kole studio ya samaje na wa twitch bana magere ni boli bomoti ko magere no bomoti ko magere no bomoti ko
1: jam ga tinga ko ngol lam sawei ko ngol na fast na garo nyuri ya nangane te tutie tu daga ko kwain mwesi mwa Christopher komi gara tebu tikyo chege kemwa asoko gas kage tim

Cerej. Mata yo tama nak soal tip temaglo. Kamu aku ni kole aku ger ceso ije aku gulenji. Mai muka seni engbi aku imuka seni tuguk tugole eng Jehova. Ni taka ko ngalio atene ki walji ceso engi so manak tip temang mute ko gale. Yagi ingko ka salama alia ni ngalio no notaki kokuang ya miseng kole ngoanyu ne imuji konyor sarunet konota mune ki wechi ke jeso ago ger eche gate ago lenji maimugakseni engbig ago imugaksei tuguk tugul en Jehova ne ngoliot na takini gembe tu tabrani ngoliot ko neba kenegele mamite ki nememugakseng tai tap kamuktendet ki age tugul ne gereng sabengungi lema ago mugaksei ngabi mianjito iwe sipitali ingete sipitali ni iwe sipitali ni kotko kikoit kasarta ne labda kikole daktari kitiongani kerche kita ko miten kiche kitongon ko mara ko pain killers kityo yani ka ko itlet lakini ro ki itne me mugakse eng tai tabik eng mugul met ko mugakse eng Jehova imugakse ko al Jehova sabe mung imugakse ko nya eng Jehova imugakse ko ista nyigisinda neibune eng nguni imugakse notok eng tai tab Jehova lakini eng tai tabik ak eng tai mung igere ko imenta igere nye ile ma ko migine tagai kagen kityongon kigen kityongon kit ne garup lakini mameje iimge ibwat kale sirutik ke tilileni kale ko kerche so ija ko lenji maimugakse ni embik ago imugakse tuguk tugul eng Jehova kaso ni nyungwe tukulu leimi imi yo itindai nyikisinda age tukul itindai kai mutet age tukul petu tabrani ko petu ne kararan kot mising ameje ina ile mamigine memugakse eng Jehova agot ko mite kine igere ile memugakse imwa ke kasan kot akichege imbetu tabrani amu kit age tugul komugakse eng taitab Jehova kit ne magat yai ko isa ak ikur inendet sikobit kotoretin ago itchi nyikisindangung ye ikur inendet eng saet kokase Jehova.

0: Yes, ongerib sehage sai betusek tugul igorta kogerge ak icheket chetindoi taishek chetindoi mwanik mat koek mwanik chebo kikobek amu yeit kele aroni kakoit Jesu kongonekit koit anyun ile kakorer mwanik chuk alawati paip ako yotok kole itu akeker kurget kele chekarbap ingetu kityo nganilen sikele anyun kimieno inye imieno inye imieno inye silen yo twa kurge ile kityo ngan ikawe sabari ibaga chekitupche nyaitu kakeker Jesu yo twa kurge kokorom betunoto kabisa ngikilgei kounoto sairen yu katieni kininen mangen kokatien komie lakini memake kiy matai kanyoru ujumbe haya status 74 ashe ane apaipa amwa kero le bendito bonus eng yu watu amekucha sokoni kwa kupenda kweli amu rabinik likoitoitoi ko chitugul naker eng yu akere edi naikochi 1000 peni nakikochi 800 chito nekikure justus kakikochi 1500 huyu ndi amepepa yote aya chito ake eng yu ko nekikure felix kakikochi 650 kongoi mising chito nekikure kikure benson kakikochi akine 600 katarin kakikochi 1000 kasanen yu ngwi tugul oleimi inguni kotoma dakikaishek tamanu keker dukani ngoitok 50 keker dukani komameche kekerchin sang kot ko kainyo kotom inyoru bonus iweke nguni kakoit kasarta nachenge biik aeng nguni status 74 ash number 6 olachengdoi bichu aeng ko kawaita nguni koinae kibendi kityongon kele ngonget chito ake nebo 150 kobitune chito natom konyo sokoni inye kabisa natom inyo sokoni kotambonin kora sokoni kole angichitom konyo sokoni kobwati ne kai ibwati ne is mameche taibwat kit ake ibwat kityo sokoni ak ibwat 150,000 kochutu simeng'ung ak inyo direct status 74 ash ingian duket namba lo olemi potapota nebo 150,000 inyoru rabinik chotok pirun simet customer care kokemeche kiyokun rabinik anan keketun pikipiki akoi area ko inyeke neamuani anan kindaun pashait pikipiki tingen imukoksei unaletewa paka nyumbani yes ipiipiken kityongan kole nekitenen haya kit ake eng yu ko chito ake nebo 150,000 kele anyun mi chito nekakotiem iman konyo sokoni kong'ete akinam akoi nguni tom konyor bonus kitone chichi kele kikochin akine 150,000 ko chito nemesikinyoru akainyone kikonin bonus so chitugul kotindoi kasarta ak boroindo nekararan koboisie konyorchigei rabinik start oron chito nekure purity kanyorchigei 40 shillings cho purity kakomutin nguno itokchigei ole mi elibu tamanu ikilgei status 74 ash labatchi tugul akoi duket namba lo Touch FM alo yes achamegei Marta kwana chi tugul bai bai kabisa iye wewe ipungusanwa sauti tab redio kidogo anan kale kalya amu iye sakasin maya yoto komie sasa ehe
1: kana kate moi lelo ni kawe kawe tan si chu yaba ka chi chi chi gar nya no tu ga ke ger beti le to anguru go
0: oi
1: si chi le ran cho ara sere ni da te garu ni le lo to anguru to go go go ni ku ko go ya ta tri tu ma se si cha ba go
0: imagine sa i ke le git yong gan mulango i wasi lakini me ka se jo ti onda
1: yara vera le ni mura na na ni mura na na ni ja chi go ba ba na mura bi je ente ni na no
0: eh mami cho
1: mami cho yara sere ni ko na ba ni me ka yara sere
0: oi
1: ni de de wa na ta ni tu na ba ni de so ile ga ba de o mare ta i we ni ba ni ko ni na la so no tu ko ba de ra na ra sere
0: ke le ngoro na ta ginye
1: ni wa na ba ni ta na ni le ni chi le ni chi ni ma na ni
0: aya kanai kanai
1: mama kibu chin nyanje kwa bi somo ni
0: ehe
1: na ta na mi de kele ba se ma na mi tera ba te ma wa wa mi tendo ni na ba ko ko ngara ri ma na ba ga ga ta ni no nda ga
0: ehe
1: ma ga ku ti ma tera ni
0: oi
1: ni le na mar ta mo to mi nda ni ndo ku ande na ra ga ra ko ni nde wa na ra sa nya ga nda na ra ga ra
0: aja berta ile raisi nyoa gelda ko narabe aya kasere nyo hey aye wewe ya jasa butitte na kabisa amu mamu gune aya kasere nyo status 74 ash to madege shaka tau ge ger dogan to madege shak allo status 74 ash nguni ga goit kasar tanguna ame cha champi nguno aga me cha goni tita no bagi chigili aga chigila kinye ingso go nyo age ra lo ngonga che jutu ki go jara bini sa sa ga goit kasar tanguna na le jini ni go stane nyu I jutu doge at number 6 ke gas jutu doge number 6 go nyu rubona se I muji ta sai je ngala lakini kut kutu mi nyoru ko baranda ngungi wege age gonin 150,000 and gegoni bonus. Kot kuto mite sogoni itinya barenda ne bayinyoru bonus aginyoru 150,000. Mi gege ni tamwa. Status 74 ash kitiongoni iroke jelimani tiongoni status 74 ash nagamego temeneno. Iromano reje na to minyo sogoni. Ang pauli nagene. Ang gi betero imaktaya na akjoana. Ang gi ni lasaro. Imi inyone sogone na menyone angim ngete chakero ngomi ogeni ne haya ujutu status 74 ash bas ujutu nguni amas agoin amejo ujutu madege shengu choko ngete kaya mgebu status 74 ash number 6 kasene nyo rao kati jilil na tamang nale saitene status 74 ash number 6

100,000. Jamadi ki meti ni longa bisha agira le tinye koi muti tuke agostene ni bichi ni brani ki beso ane. Anyway, iki apo iki wana shida agi guna jeb kondet e nato neba tiki titi nato neba natake neba star 448 ash. So alenji jitaga tukul meti nato neba star 274 ash. Imete kabisa enyon, right, amaji imete kabisa enyon, lene maji iku 800,000, aginele ino nugu mtirem kukitukosto inane, eni tongnebo star, 448 ashe, kasa njitake tukul noto ni mitenyon, gutinke lego menyur chige kiko ngeten olegano, gutinke lego menyur chige kiko ngeten olegano kitukosto inane, amaji kituki namsimu ino tongnebo ngeten, amaji inapsimwe ita inotongu. Chita notongu miyon, amaji inapsimwe ngu. Amaji ichi notongu nebo star 448 ashe. Yaga ichi ilgu unongu chukosto indone. Amaji reply in tikitit number 3. In tikitit no number 3 gichukosto indone. Kele jingichuk 100,000. Kelenjin 100,000. Nitong nebo star 448 age. Ago kima jibig lo jetay gituge. Itile gitu it tigiti sik sumo gitile tu menyur chini yagi. Amma jitil tigiti sik sumo gitu gosto indene. Amma jitil lo tong nebo star 448 age. Agi reply digitit number 3. Uno ni toge. Watu wanaingia duo kabisa. Agiri kabisa ini yongi tukoste nini. Nitong nibo star 448 age. Agiri galib. Galib kutindo 1,300. Agiri sharone 882. Agere ngo agenyon gole Franklin 691. Aga lenjingi jugosto ni nikasu. E ni anete tion kogi lenjigi jingi biglo. Kogi lenjigi jingi biglo ki jugosto in the name. Nitong ne was star 448 age. Number 1 ko Alexander. Nigo kwa ag 100,000. Ngurubi galang mut. Ngurubi galang mut ki tukosta ni jemi tenyon. Ale jing ki tuk amaji ijilo. Nitong ni was star 274 age. Tigitit number 3. Ninona Duncan. Gavin Agrijet. Age ger ki tuk unan. Ago tindai kitu kostani ni chogiri ni anitake. Gajam ni tangab loboti. Loboti ni toka besa. Ago linji teni mite ni angase nyomuawun. E ninguni. Ama itil tikiti sikso mokitu. Agi meken shua ilegegu number 1. Ama jogu ni tikiti ni mite ni reu. Ama je iti notong ni was star 448 age. Yega iti ilgitu kukunongitu kostani dani. Amaji reply in tikitit number 4. Kogilenje jen tikitit number 4 gitu gosto nene. Iwendi ak 30,000. Gega sisku unwa kabisa. Iwendi ak 30,000. Amaji inamsi mwe nato nengungete. Jil gitu nato nabo star 274. Nato nabo star 448 age. Age lenjin digitit number 4. Ago lenjin itile ningune. Itile en ingune gitu koste nene. Niwe agrabise kyoto jugugete. Nitong nabo star 448 age. Ago lenjin iberberi ge. Kwenyegen gitu koste nene mitenyon. Nitong nebo star 448 age.
Agenye, kuturu otimanut gelimanut gaiger teni. Ago otindai gitugosto indani eni anite tion. Otindai dagi kusek oeng gitugeger yonetoge. Ago gilen jinta di thousand. Imu go menyur chige gitugosto nini rabise gituginyon. Lagini eni toginuni. Nitong nebosta 48 age. Ogilenjin digitit number a digitit number 4. Wow, tiana bi give the ponazo. Tiana bi give the agponas gitugosto nene. Kolenjin imagine 30,000 go juguget enion nitong nebo star 48 age. And not in 1 minute too. Kogu ni gitugini on 1 minute.